agbere owo kan o se gbegba dori be yan ba fi gbegba dori eru na o danu ni eyan to ba si se agidi asa ni waju ategun ah afaimo ka tegun ko ma ro leru lule ategun buruku ni ro wa leru lule o lana mo so fun yin pe beje obara se bo senkun ni to bo senkun ni lo ba mo be o gbelegin de kini bo ti la ilegede bayi farara be ni o sese fun owo no woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba sare bo eh kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yin o pada ibi to ba dun obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa no ba ri won oro wa o ti toru la fi so pe eni to ba sisiyan to ba loga si oge daada ko si gboro si lenu mo ya katangua mo je oge lese mo te laso mole mo pe iwo na fe di olori iwo na fe ma kawun eyan je ko ti itasi ko to le so pe ni bayi lo fe fa kale je ka si o tenu oge wa in to nda aregbola mu gan niyan eji obara la keji won lori ti o ba dara lati nu agogoro de ni o ti wa ibadi ti o lo masaji lati nu agogoro de na ni o ti wa aso ta ti o lo aso masaji ti o mo tan na yin yin rin gbogbo ile ikun loro ba de fun eji obara ni yawo na ba yin kan run nlo la ba de orun mi tun pe sisa mi awon oga ti duro de mi ti ati npade won reti e omode yi ipe to bayi eji obara ipe to bayi ki wa lo le se won desedu ngba ti won o reji obara lo kan ti nbo won ba lori esin funfun balai o na wo so funfun balai ade funfun balai te lori sanya aso ba wa dun yeran yeran oju ti won ta kan ti won o ri bayi ni an ke eji obara koi ni an bi le pe eji obara lo n ba do ohun yere ni an ba panda na so do ohun yere lenu mi lo pe si ni won pe eji obara kilota

0: e to ku dede wo yi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin la nfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e to ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin la nfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin nsele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to nba dore koko ase eni to nba dore koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin e si mo wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awa nbe ta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a nje n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedo yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara pombele egbogi na na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko duke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24

0: Gun. O mi ni kalo ku ko fi kun. Kivo. Dari mix.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah bodami espelli espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.
5: Se ngbadun adaba
6: mo ngbadun adaba
5: mo ngbadun adaba
6: mo ngbadun adaba
5: mo ngbadun adaba

0: gbogbo mo tu o jire bi akiyin ni gbogbo ibi te tin gbo wa o
1: e mo ko ju mo
0: awon ipele to je alamu ile je
1: e ko ju mo jare e ko ju mo
0: o gbele o ah ga o a dupe akiyin ka bo sorry do yin to wa
1: se lala yo
0: ta ko mo awon koko to su yo inu awe we re ju mi la wa ti ti bo
1: e ka ro yi
0: qui le dé, qui le joue.
1: Aimé au moins quand on m'a. T'es mis, aimé.
0: Oda.
1: Ah, ah, le gars.
0: Oda, y'a wani.
1: Ah, y'a wani.
0: Y'a wani. Ah,
1: y'a
0: wani. Y'a wani. Y'a wani.
1: Mouma.
0: Aga, aga, aga. Y'a wani. Y'a wani. Y'a wani. Y'a wani. Y'a wani. Y'a
1: wani. Y'a wani.
0: Y'a
1: wani. Y'a
0: wani. Y'a wani. Y'a
1: Oda ye mi go.
0: Ah,
1: bo je ye mi lo ye o.
0: E adi e ye le wa.
1: E a bo mo na.
0: Je ko ye mi da. E ko jumo le kan si ni gbogbo ile kile ti a fe fe kan ni to nfe ni lati ki pe oju le lo mo yin lo ni o. Oju le la fi wo oju le la fi weji gbara leke lagbara lowo Olorun. Oju rere ati anu Olorun ko ni jina si wa o.
1: Ami o.
0: Arin a bo de pade.
1: Ami.
0: Alanu o ni fi wale o.
1: Ami Olorun.
0: Lagbara lowo Eledua olore wa iko jijo nipa o.
1: Ami o.
0: Be ni won si ni fi position ore fun wa lati Olorun.
1: Ami Olorun.
0: Tebi tara wa ti ajo n se mukulumu keke iko ni gba kankan lowo wa o.
1: Ami.
0: Adura ni fese si.
1: Ami o.
0: Laaro toni ati ru awon iwe iroyin on de keke bi
1: se wa. O po.
0: Ba ti ma ru de bi akone leru.
1: Oga oga oga oga.
2: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
3: Ah, mommy Junior, ma yeye mi, mo ti yato si ti tele.
2: Fimile jare.
4: Diko tap apakapsu, lo tun se ko.
2: Yeah, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
3: Mo lo nsa lo.
2: Ronan Daddy Junior, ogbon wo lo da.
3: Emi na ko, isowo bi go ka baba capsule ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati ewe le wa papo lona igbalode. Fun awon okunrin. Ajabi dani.
2: Eh.
3: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to nrepete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je kokunrin o ma woke. Finu ka bi o se okele kai bigo kabara capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa won okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 le kan si 0803 860 6858.
5: Emo moya tolo mo fowe tu gbogbo iye lo maru jebe
3: ejo ti olore in council pe I chief Akindele Aladenika atawon merin mi nipa oya dele oba ilu ore kingdom suit number HOR/25/2020 ile ejo labe honorable justice A Adegoroye ti palase ojo Monday 15th June 2026 adajo ni ikawoko kan ti wa nle tele to ni won gbudo fi enikeni ja dele oba titi ile ejo fi jo o se ni lanu pe I chief Akindele Aladenika nlo ka kiri pe ara e ni adele oba ilu ore o futu fete o ta pa sofin ile ejo ni ida ijoba o si ba lese adajo ti wa pa lase pe ko gbudo pe ara e ladele oba ilu ore mo kikele ofin ma ba gbe be ni kawon agbofiro pe lawon aralu sora kan ma ba dan kankan po.

0: Kayode.
1: Ah ni riju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro yi.
0: Ati nagbara ati nagboro.
1: Be ni turu ba gbale ba gbata ati
0: na. Ata dari le si.
1: Ah si ni boju lai pare re sa.
0: Ko se se ko se se. Ta ba ti do mi tori na. Ipa ise ni to.
1: Ibi ni oturo to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a.
0: Ope
1: pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon tajo meto e wa lolokun ojo.
0: Ese o.
1: Lagbara lowo Olorun ibanuje oni je ti
0: yin.
1: Ami o. Awa la mo wa yin na la mo ba o.
0: Ami.
1: Ah loko eni keji mi.
0: I Chief Commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele loko to fi gbe mi laduge.
1: Olukade loko ti mi Akinmoye di fa legan ni baba to bi mi lomo. Eriji Ekiti na bi mi sibe na mo dagba si. O ja ja mo re le
0: mi lo. Ja lo.
1: O to di wo yi ola.
0: Ola gangan. O to di wo yi.

0: Biansi capsule wa kaka kelebi tu wanti nta ojulo wogon jake jado ipele ondo. Biansi capsule wa nilu akure, ondo, ile uluji, ore, okiti pupa, igokoda. Biansi capsule tu wa nilu awo, ikare akoko, ishwa akoko, oka akoko, ifon, ati nilu kaba. Ile ishe temeta yo trado medikana, yuri alimite lunche biansi capsule jadi. Lati mo pharmacy, te eti liri biansi capsule a ladugo yi. Ekpe 08103369434.
1: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
2: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbura ba yin ti a mo si CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
2: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji
2: ose lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen koko san wule die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won lotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die so eni ti o mo osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo san wo lo lotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun won
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Asunta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: Ololese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: e seun olotu oro leti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla je aso ju CDK iwa na magore loni o le ba de choni dukia
5: ọrẹ wa kí ló dé tó rojú kúkú báyìí.
6: Wo ọrẹ ó sú mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni ó gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò gas cylinder wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
5: Ara ń tà wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀bọ nípa CDCare ni.
6: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
5: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rira gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
6: Irọ́ ni o.
5: Òótọ́ tó hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
6: O sì ríru èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
5: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ràǹtò nílò kò máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ̀kọ́ sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
7: CDCare making life easier.
8: Hey, wait before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

kutro bang pojuk bae ni welong pafone. Boni tiri ola oribe, lomo babala wode fa ojojuma. Awon yo babo woni bi lesan bi osan odelen kawo ile la tin kaso rode bi owe la lulu agidigbo ologbon ni jo maran ni ma Awon Yoruba won ni bi ode ba ndun o ma le be ni o ti dagba Awon Yoruba kana na ni bi ku ile o ba pa ni to de ko le pa ni ha Ogbon logbon la fin sogbon imare ni ko joboro Awon Yoruba ba won ni gita ba foju re na a ma gboju lojo eni Awon Yoruba kana won ni oba ti ki fe gba mara iru won ki pe fese ko Eni aigba pa lo po eni ogbon pa ko to nkan Awon Yoruba ni omo to lobe baba won odun itan bi ya re se lo lo fe gbo Mo ki Olorun o. Olorun mo yin o. Oro ro abide alero oba ti Dawura Sakitan mo ki o. Oba orara waju sero eni pele mo ki o. Oba na oba oni oba titi ayereye mo ki o. Oba ti oni ru oba ti o lafijo mo ki o Olodumare.

bo kiyan ran aladugbo o eyin obi tan gbe adugbo ateyan to je pe aladugbo wa eni pa lati ko ninu dagbasoke awon ma wa ninu ati toju won ninu ati yon kuro ninu egbe kegbe amo ye obi tawon omo won ma rinrin kurin tawon ma kegbe kegbe dipo ki won ke ma won ma pe iru awon wo le n ba rin e si ma wa awon ti won ba rin te ke ma won igba wo ni o ni dada kuda si yin lowo e wo gbo awon ma polopo won ti ya wore kaakiri igboro lori ogun loro lilo lori imoko mo e wo gbogbo won ni isin se le lo wa pe yin ni eyin te ba je obi te ba ri awon ma yin tin rin okirin to je pe won ba awon ti o da rin e tete jagbe mo won e gba awon leyin won abi awon ma yin lo ti doko ti yin nigba e tun le bo mo wi mo to ro polopo bi ni o le ke mo mo e mo won ti doga awon omo te bi o ti doga si yin lowo ngba to je pe eyin na tin wa buku sabe awon omo igba wo ni one omo oni omo oni yari ma yin lowo o mbo mbo awon la dede o mbo mbo awon la dede awon yo ba si ni le nu le o lati keso rode o nkan ta awon mo ba yin lo ba lowo yin o na le ri ni gboro ni isin o eyi pada nitori kini nitori ke ma ba kika ba mo bonu ngba o ba ya tori eni to wa eni to kan ti o kan ni o je nbe o iwo to foju le to ke ape kiko mi ami o ke ante mi se bi ki so ma temi lati pe won le je ko ma ti na o iwo oni sun o ma ti na oni sun to ba ni ko ni kan e ko ke ko ke gbogbo nkan ladugbo wa lo kan wa e ja moju to ka toju le ka toju adugbo wa nitori pe bi nkan ba sele si aladugbo e ni okoko pe o won ni pe awon ara ile e tin be ni ona jije o awon tin be ni tosi ile e ni wo ko pe pe nkan ba sele ti e kilode ta wa toju adugbo wa ka se daada ka toju awon omo tin be nbe ka sanu ta ba lowo lowo ka se nkan kilode ta kura wa po pe ah nkan ta fe ma se fa awon omo wa to wa ladugbo ni do olowo la fi to ma ti e abi e ma tolo olowo lati ra irinse fa awon omo ite ma se lo awon ti o ni ise ti o labo ti o ni kankan yen won ni je ko me o gbadun kan to ra fu won ni je ko me o gbadun eko to ko o mbo mbo awon la dede o

0: 0867.
1: Eh bien, voilà, bah, les pile conseil.
0: 0803 7 8 0367. Number EKG is 0916620 5990.
1: Eh bien, non, les conseil.
0: 0916 20 59 90. Number Iketa tele pe wa ti ni 0906365 0741. Le kan si 0906365 0741. Awon number tele pe wa si niyan ibi kibi te ba ti nbo e pe number yen a direct yin wa si ile ise wa lagbara Olorun.
1: E si so eni onla ni seminar o wa ye abi
0: lagbara Olorun lago mewa laaro
1: laaro e ba njuwe le kan si bi tawon yen o ti pade
0: bikibi te ba tin bo e so foni text pe e nlo alejo lowo ni ona Futa North Gate e wa bole ni junction alejo lowo yen e wo owo osi yin e ri office Zanuzo Block Industry Depot Gas wan ben si all grace God Oma Benson, e wo abe e ri Suade Nigeria Enterprises
1: office to to big bang be yen
0: o to bi ni o gbo gbalẹ sibe ni ko lohun sanu gba delegist n se bebe
1: adupe
0: ka so to to
1: e ja koja sodi keji lohun ka gbo nkan kan ta ba ti wa pada de a wa tesi waju lori eto yi an pada abo
2: ire ni momu wa o ire ni momu
3: agboye de yawa kula agbado de yawa towo je je mo pe ona olalaye ko gbagbara emi ti o fi ni mona loku e wa tete ke gbo ile ise Suade Nigeria Enterprises ni ile ise to fun na ola hanin awon to ti janfani won lo le royin won la suju diligence to so me kono doloro nipa kiko ni ba ti darapo ma won ile ise ro ibadi toro to ni show airtime data ti be be lo won tun ko ni toni sona lati darapo ma ile ise Nature's Renaissance International NRI kasi ma janfani ri goboy ka de yan pataki la kakẹ de tun janfani ilera to peye ko tan sibe o won sayewo ilera ofe fun gbogbo eyan kara wa o le koko ko bi tota ka wa lalaafia ile ise Suade Nigeria Enterprises e darapo mo idanileko olosoose ti won se l'office won to wa ni along Ilesha Road by our God Reigns Gas Depot Akure e ma pe sori ago fun ibeere ati alaye 0803 788 0367 0916 662 0590 tabi 0906 365 0 741 Suade Nigeria Enterprises wa korede
1: to oda Suade Nigeria Enterprises eje nkoja si odo alejo mi ni apa otun mi nbi ti awon je okunrin le kan si eda ko yin fawon eyan ti won gbo wa le
4: e se won lotu oruko mi ni omolagba ibukun
1: to e kile yin na le so nipa ile ise diligist
4: ile ise diligist o je ile ise ti to lami laka odu ni won n saimo fun oloko fun apere bayi ohun ti awon ti diligence to wa fun awon anta mi card recharge ati go tv subscription eiti ti a n se tetele a ri pe ko sere nbe boya mo se lati ori phone mi a ri pe orisirisi app lo wa lori phone mo le lo lati ori phone ko si nkan kan ti won ma fun mi mo ti nlo ti pẹtipẹtipẹ ṣugbọn ohun ti diligence fi yato si awon yen ni wipe a o ni daruko tori afẹfẹ la wa
1: ma daruko
4: a le daruko a ri wipe ohun ti mo so yi ti a ba se ni atori app ti diligence because won ma fun wa ni oruka a ma ni portal now lati ori portal yen
1: e ti se seminar nu mo n gboro yin
4: ni lati ma wa se ohun ti a fe se now ipe mo ra card nibe o ni ohun ti diligence ma to ma fun wa pe mo subscribe
1: se ori e ti ni awon ero amuhumawuran
4: o ni ohun ti diligence ma to ma fun mi e to de je pe awon ti orikeji ti won le fun wa a se na nepa ni o ni ohun ti diligence ma to ma fi si account wa
1: to a je wi pe bi eyan ba darapo awon nkan ti eyan nse to je pe bi eyan ba to sanwo se be kan eyan o tun gba ere won o tun da nkan kan pada fun eyan
4: be ni olotu
1: oda e ya wa wo bawo leyan o se

o sakoto lo je pe o ti dajo fun awon meta kan ejo iku ni won da won to fi mo omo le okere kan ani ki won lo yegi fun won titi temi yo fi bo lenu won ni yin se ni idajo yi o lo waye latari bi won ikawo won pon irojo lori esun sumami eleyi ti won fi kan won ati nini awon nkan idaloro bi ibon lowo won awon odaran on ni yusuf muhammed ati to je omo orilede nigeria omo orilede nije nti e ati jabi alaji yali to fi mo kabiru muhammed ani owo ba awon eyan ohun losu keta eni ojo keta la osu kefa odun 2025 ani se ni awon iko ajo dss eleyi to ngbogun ti awon onisumami ni won ri won ti won si mu won pelu awon kan eleyi to je oloro ti won ri gba lowo won onidajo belu ino je pe o ti wa gbe idajo re na kale wi pe won je bi awon esun ti won fi kan won idajo kulere ese o na lo si to si won iwe royin daily post onugbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe royin awon iko amotekun nipile ondo notifikele o fi gbe loko laya kan lori ohun to ni se pelu fifo ile eni to je abenugan ile igbimo asofin ipile ondo tele jumoke akindele ni okiti pupa iwe fi enu pe awon iko eleto abo ni won ti wa ri awon fonu bi meje ati awon nkan mi eleyi ti won ni won ko lasiko ohun nigbati o je pe won gbianju lati fe ko awon nkan na lo si Eko lati lo ta awon afrasi ti owo ba oni Samson Osuwe to je ni odun 28 ati iyawo Ayo Ogunleso to nje ni odun 22 ani owo ba won latari olobo eleyi to je pe ota won ti won si ni won topase awon nkan ti won ko ohun eru na won topase re dodo won o gbona no tutu leyin bembe royin eni to je adari ko amotekun adetunje adeleye lasiko to nsafihan awon afurasi na o fi lede wipe gbogbo fonu eleyi ti won ji atawon kan mi o no je pe won ti ri gba lowo won iwe royin daily post lo gbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe royin akun kan eleyi to je pe obo sowo awon ajinigbe ti won gba owo lowo eku to di pe won tun le million 5 abo naira ati oka igbeyawo to fi mo oko ni won gba lowo e omo ti soro bayi paul ideyin to je okan lara awon ti won jigbe laipe yi ninu ikolu to waye noku efo ni ilu bini ina je pe o ti so ohun toju won ri bayi o nowo awon to je ajinigbe na hidden no je pe o soro yi lasiko ti o je pe won se afihan enikan to je omo odun 22 marvelous Isaac eleyi to je okan lara awon afurasi ohun ti owo ba ti won ni o wa lara awon ti o ji obirin kan to jiyan gbe na ni oko efo ohun nilu Benin afurasi ohun lo je pe commissioner lopa ni ipele na yini Monday Agbonika ohun lo je pe o se afihan won lolu ile ise eleto abo ohun nilu Benin Isaac ohun lo je pe won se afihan re pelu awon afurasi mi ni ile ise olopa koda niwaju en to je gomina ipele Ongan na Monday Opebro iwe royin daily post olugbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe royin iroyin ele to to wa lowo mi o nlo ni se pelu bi oko kan bi won se ni o se kupa obirin kan ni ipinle rivers o leleyi lo ti sele yin

0: Peter, nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape up. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Set the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
2: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin la nfa ni ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
3: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
2: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
3: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
2: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die bawo won se
3: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
2: ikini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
3: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin laamu rara
2: nibo ni office yin
4: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
3: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
5: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
3: e seun olotu
2: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla teje asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ton ni dukia
6: ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
7: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi oje ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní ń jò gáàsì sílinda wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
6: Ara ń tà wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀bọ nípa CDCare ni.
7: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
6: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rira gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
7: Irọ́ ni o.
6: Òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
7: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
6: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ràǹtò nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
8: CDCare making life easier.
9: Dúró náà kó o tó ra multivitamin yẹn béèrè lọ́wọ́ ara rẹ ǹjẹ́ ó fún àwọn ọmọ rẹ ní aṣara lóore tó pé.

0: Trust Modern Farmer Oba Lagbe. Ore Agbe Oba Kan Agbe. Alatileyin Agbe. Gbogbo orukita le ma pe ile ise fun Trust Modern Farmer. Gbogbo ko lu ba mu lara mu. Ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese. Mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba. Ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan balẹ. Ito ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko ifun eyin agbe. Ame fokan balẹ ona bayo ti de. Ile ise fun Trust Modern Farmer Oba Lagbe. O ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount. Gbogbo ogun ti sagbe lore. Tin jade ni ile ise wa. Ida 50 lati jako lori ikokan. Edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo. Yako fin ida 50 lori ogun te ba ti ra bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kankan ko mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yanran yanran ni jin la kan gbangba ero amule tutu fan moto blue lo nothing lo charge ero efipo lo lokun ojo kan lo plasma television gbe yin gba ojumo lawujo otokulo e je ka se ran lowo fun awon agbe ise fun Trust Modern Farmer Oba Lagbe ise tin ta grow mighty o fa power ati for minister o ni tete lo ran ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886
1: Oba Lagbe
0: Agbe Loba.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Moki e kale asiko ise lataro iroyin asale la mo afun yin lati ikanni Adaba FM 88.9 Akure. Ile ilaramo kinlawa ta tin gbun sategun. Opeyemi jo danu niroyin sajina egbo koko to wa ninu iroyin na. Ilegbimo sofin agba le Nigeria fowo si abadofin idasile olopa apinle. Sowore si wa logba ewo kuje titi gege bi ile ejo bo se ti sun igbejo si waju. Egbe awon akeko nile Nigeria n lo ti pe fun iwadi finifini lori sisan owo iyani lowo keko eleyi ti won ni panke panke wa nu e. Iroyin naa ri lekunrere. Ilegbimo asofin agba ile Nigeria lo ti fowo si abadofin idasile olopa apinle lorilede Nigeria. Awon asofin ohun loni lo je pe won buwolu abadofin na saju lawon asofin ni won ti fenuko lati dibo lati bojuwo oro abadofin idasile olopa apinle ohun leyin ti o je pe ilana didibo lori ero ayelujara won ti o sapa kan jamo yin si ni ile asofin ona wa fenuko leyin ti awon asofin ti won so dimo yi pe awon kan ninu awon asofin ino sese ki won mo lanfani ati le dibo ti ile asofin ba tesiwaju nipa didibo lori ero ayelujara eleyi to je pe o sapa kan jamo ohun en to wa je adari omo le to po julo nile asofin senator Opeyemi Bamidele nlo ba daba ki won ma kuku dibo ohun ni sansan ni okokan ijeji nigbati won dibo ohun okokan awon asofin na ni o je pe won dide ti won si nkede oruko won ati ibi ti won fi si lori oro idasile olopa apinle ohun Opeyemi Bamidele o fi lede wi pe idasile olopa apinle na ina je pe yo tun ba mojuto oro abo ilu bakan na ninu oro re en to je olori legbimo asofin agba leye senator Gordon Akpabio no na toka si wi pe sise atunse lori abadofin ohun ni yo yanju oro ipinije eto abo eye to nkoju orilede Nigeria. Ewe olori legbimo asofin agba ile Nigeria senator Gordon Akpabio loti sin awon gomina lorilede Nigeria ni gbere papo lori ati mo se asilo awon olopa apinle ti won ba ti se idasile won ninu oro re ohun no je pe o waye leyin ti are Bola Ahmed Tinubu to gbe abadofin ohun to gbe ka iwaju ilegbimo asofin lori oro idasile olopa apinle kaakiri orilede Nigeria. Akpabio loba ni awon gomina o ni ki won ma jaya lori oro idasile olopa apinle ti won fe se pelu atoka si wi pe in se ni awon ilana ofin eleyi to je pe o se o ni won yo gbe kale lori re ti o si ni si oro pe ti o pewo sise olopa apinle onlo ati oro akuyawo lori e. Ile ise are orilede ye lo ti fi patari oro kan eleyi to je pe won gbe kiri pe are Bola Ahmed Tinubu lo ti siliri lati mo se sa keji to ba kuna lati mu ki oro ina oba orilede Nigeria o tun bo besu esi ninu igba ti o nfi ti won fi oro wa lenuwo ni en to je oludamona pataki fun are lori oro ituriyin ati ipolongo bayo onanuga lo ti fi lede pe oro ti are to so lasiko ipade awon olokowo losu kejila odun 2022 no je pe won si won ani awon eyan ni won si gbo ti won si nsi tu otoka si wi pe oro are ohun lori oro ipese na oba nile Nigeria ki se wi pe oni yin se ni ohun oni dije fun sa keji ona nuga ohun lo wa ni looto looto pe ipe eto ina oba orilede Nigeria ipenija ti o nkoju re lo si wa nbe sugbon to ni isejoba to wa lode yi lo ngbe akitiyan lati le ri daju pe ina ti orilede Nigeria to ba npese o to ba gberu se ka won omo orilede ye ki won si le ba ri na lo en to

adoko wo kan to je omo lede Nigeria Muktar Mohammed Adamu pelu awon meji mi ti o je pe won mo se pasiparo owo nile Nigeria lori pe won lowo lori sise eto isuna fa won to je onisumo mi ninu ati jade ti iko to nse otelemuye isuna lede Nigeria ti won fita ni won ti se apejuwe igbese ijoba orilede America gege bi igbese eleyi to se san lati le ri daju pe akitiyan agbaye tun lo lori pipewo awon ibi ti awon onisumami ti won ti mo ri owo bakana lotoka si bi pe ofisi to ni si oro ile okiri ati dukia orilede America ilo je pe saju nu ti mu awon kan bayi atawon ile ise kan yi to je pe won ti fi ofin de saju lojo keji din ni ogun osu kefa odun 2026 ta waye ise ni won wa fi ipinu won mule bayi orilede Nigeria won fi ipinu won mule lati se papo pelu awon orilede lagbaye lati le di oju opo tawon onisumami ohun ti won gba lati ma ri isuna agbejoro agba to tun je minister foro eto idajo lorilede Nigeria Latif Agbemi lo ti so pataki ki awon iko eleto abo ki won se amulo lori imero lati le je ki ise won ko tun bo mu yanyan si ise ni oro yi o no so lasiko ti won si ibudokan ti o je pe won pe ni DNA forensic iyi ti o je pe won yo ti ma se iwadi awon oniwo daran nipinle enugun Fagbemi ohun o se apejuwe sisi ibudo na gege bi eleyi ti o je pe o duro re to si tun ba mu ki orilede Nigeria to bo tempele mo oro imo science ati imero bakan na ni agbejoro agba ohun lo tun toka si wipe ibudo imero ti DNA ohun eleyi to je pe won se onose pataki fun igbogun ti awon oniwo daran ijinigbe awon onisumami sise fayawo awon eyan ati onkohun to ba le tuba mo dokoku laja mo eto abo orilede Nigeria minister ohun ko se wa gboriyin fun gomina ipinle enugun Peter Mba ati fasiti Godfred Okoye to fi mo ibudo ti o je pe won tin se ayewo DNA learning center pelu ifowosowopo won lati se agbekale ibudo ohun nibe oni oga agba olopa yanyan nile Nigeria Tunji Disu lo ti se apejuwe ilana imo science ohun ati imero gege bi eleyi ti o tun bo se iranwo fun oro eto abo ati igbogun ti awon oniwo daran lorilede Nigeria ile ejo giga eto wa nilu Abuja lo ti sun ejo esun ti sowore to pe lori bi won se ti gbesele gbigba oniduro re di ogbonjo osu kefa odun ta waye onidajo Muhammad Umar inomu ogbonjo na leyin ti agbejoro sore ti o je pe o gbe esun na kale to si ro ile ejo ki won dakun dabo ki won gbese kuro lori bi won se ti gbesele gbigba oniduro re ohun yin se ni awon to je olupejo ni won tako esun na ti won si so ninu atotonu won wipe sore onlokuna lati mu awon eri na wa si iwaju ile ejo bakan na ni ile ejo n lo wa ti wa sun ejo ndi ogbonjo osu kefa odun ta waye bakan na ewe oni ajo eleto abo DSS nile Nigeria lo je pe won ti fo ara won mo bayi pe awon o lowo ninu bi won ti fi omo yele sowore si ahamo ogbe won kuje ninu atijade ti en toje igba keji oludari eto ibaren soro ninu ajo na fefo dozi to fita ni won ti ni ajo DSS ko mo si bi won fi kele ofin gbe sowore abi bi won ti gbese kule gbigba oniduro re bakan na tun toka si bi pe fifi si ahamo ohun lo je igbese ti eka eto idajo eleyi to je pe won gbe ajo DSS ohun lo tun wa fi lede wi pe en to je oludari won yi ni Adeola Ajaye lo ti pase ki won se iwadi fini fini lori pe won ni foran kan o jade eyi ti o se afihan awon iko re ni ile ejo giga na Labuja nibi ti

0: ati ati rire ni eku ati lakire ni mo fe ke bank awon yokule
1: ekule o eyara ale edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon Tilese NRI
0: NRI bi NRI lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jo la nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma ngbon gbogbo gba lo kero Joseph Oseo Oseo ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan na mi ni mo nje won ni ogun ti on po lo ngo ko saye de ru nbe o mo dupe lowo Olorun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbe gba ope mo na mi na di pastor nu we di pastor lo kiri Joseph nu a gbe gba ope die die e sa mi so te ba fe gbe gba ope e je ko roso mu e je ka po re si ati ororo wa eh lori oro ti mi da so si lele to kamila ra mo so
1: sir yes sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gan gogo gba
1: bẹẹdi sir
0: mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: bẹẹdi
0: pẹlu se wa ri eni ti nunu eni to ri nfo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network o da o se ri ti o ba ti pe mo fe ki e ba mi gbianju la ni seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma ri pe a di eni sukun iye iye bo se ri aye o je ki n gbadun o da ju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agbe ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama to bi mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro mi junction ko se nikan kan to koja lo ori to le se bure e ja ma ba ti nra e lo ni aju kan laipe yin
1: very sir
0: bo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: orilede ni Tanzania I lo si Tanzania.
0: Okay.
1: En ba mo bi ton pe ni Zanzibar.
0: Okay.
1: Ati Mikumi National Park.
0: Okay.
1: Gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dar es Salaam. Gbogbo be la de a go plane, a ko gojo mi, a wo train.
0: Bi mo la pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi.
1: Ati Zanzibar.
0: Ah mo mo be ma ninu Google, you know mo be. La le vie comme le
1: mien. Yeah, you be about 6 to 7 hours near by plane.
0: Okay.
1: Ibe mi mo pe Africa awon ilu kan to je jidisa. Olorun ko
0: so. So wara ile na bi ye.
1: Ah na na ni.
0: NRI lo pe lo.
1: Jo be won ni ka wa latu ti wa wo bi iye si o wa si ile se NRI Professor Clinton Brown. Ti Olorun ma fi ola ati ka ati fun won. Awon ni won ko awa 21. Iye lo fi je pe ba se lo sohun iri wa ni o. Oju ti ka mo bi pe it is wet sir.
0: Iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi.
1: Iwulo akoko ni wi pe ni gba ta de ohun ati ri awon tewete gbo. To je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada.
0: Nje ko wa?
1: Ah mo ko kini.
0: O ti wa nle.
1: Lagbara Olorun to ti package e mo ko wa.
0: Mo ti je.
1: Pelu approval and after key. Combine so ati wa ta ma gbo tele new version. To je pe won ko awero ja to lagbara. Won daruko awon isan. Won wa bi gba ko lagbara awon eyan. Debi pe iroyin ta ngbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda enti e ba fe pe Pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipele ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda enti e ba fe pe Pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090-29-12-8502 090-29-12-8502 number mi lele 080-33-84-2322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe enti e wa ni agbegbe Ondo ni ẹ lọ sí Ademakinwa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nípínlẹ̀ Ondo ẹni tí ẹ wà ní ọ̀rẹ́ ẹ bá mi lọ sí ìdojúkọ Pima Hospital Akeredolu complex ní Okitupa Road nílùú ọ̀rẹ́ ẹni tí ẹ wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ bá mi lọ sí Adébáyọ shopping complex opposite Polaris Bank lọ́nà Manhattan Adex
1: bus stop lọ́nà Manhattan
0: ní Wo Road Nìbàdàn tó bá sì jẹ́ pé apá ibòmí ilẹ̀ tún wà Nìbàdàn ẹ lọ sí Ọlọ́run wà complex Alekuso níbẹ̀rẹ̀ Nìbàdàn ẹyin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ lọ sí Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ní Òṣogbo ẹyin tí ẹ wà ní agbègbè ìkírun Àgùnbẹ́ ẹ lọ sí ìsọ isu area Okeba ní ìkírun yín kí wà nílé sà ní máa lọ sọ́nà cornerstone complex cornerstone after Onfoloke beside unique oil muslim high school after Sabo nílé sà tó bá ti jẹ́ pé ó fẹ́ dàrú mọ́ ẹ lójú nọ́mbà méjì tí wàá pè lélẹ̀ yìí 0915754-9390 tàbí 0902912850.

0: ilé-iṣẹ́ náírà wà distributors.
1: Okay.
0: NRA ifẹ ko je wipe every street ni distributor NRA ma wa ni bi tenera to fe ka je distributor won fe ko je pe NRA ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke won igbogbo ile ka kire ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti pe ta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma npa re be na NRA se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi NRA
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe sari to ba je pe ogun ti e kan fe nun ta e gba won orisirisi nkan wa
0: beli sir
2: to je pe ba se ra won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni mireku awon kan de wa to je pe 80% mireku na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni idan na bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe kan mo wo wi pe njo teyin o ba to ri ba iduro ofe ni ayewo yen igbo genera yen to ma sayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se pa ba pa di pesa
2: mo sara e fun yin awon bi ti e ti

0: yàtọ̀ sí pé ògùn yìí wúlò fún àgọ́ ara mo tún gbọ́ pé ẹ tún wá àwọn alágbàtà káàkiri.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà torí bọ́ ti ń pe ẹ rí pé ẹ̀yin náà gbọ́ báwọn yẹn ṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ but mo ti improve bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn tí a bá ti ṣètò kan báyìí in fact màá sì gbàgbé ọjọ́ kìíní ọjọ́ màá ṣẹ̀ṣẹ̀ in fact so ẹjọ́ àwọn èèyàn mi tó jẹ́ pé mo máa fún nọ́mbà pé kẹ́jọ́ kan bá mi pàwọ̀ èyí mi mo fún wọn nọ́mbà tó dáa fẹ́ tètè máa dá wọn lóhùn kíákíá ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ báyìí èèyàn bí fífi lè pè mí léraléra
0: ẹ tí rí kankan
1: wọn á kàn máa pe akọlùkọ gbà so ẹjọ́ tẹ́ bá ti gbọ́ pé aṣojú nra pé òkè o látọ̀dọ̀ pásọsọ lóhùn ni ẹ mọ́ bẹ̀rù
0: tẹ bá ti mọ pé mi sì pastor pastor's number number mi leléyìí olówó kéré jù sọ 08033842322 o le ti atẹjiṣẹ to ba fẹ jẹ alagbata nri kan send message nri yes I can nri yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni sọ iwọ to jẹ pe o kan le joko si kọna nu ile 10,000 20,000 lọsọọsẹ o nibi to le din ni agbo ara ẹ ẹ ba n save 10,000 lọsọọsẹ nipari ọdun niye to ma jẹ o yato sise to n se minimum to dẹ to le ri gba ni nra as an agent niyẹn ẹnna ẹ jẹ ki n tun fọkan yin balẹ ọrẹ mi kan lo bere o ni olowo kere joseph nra to n pologo e si se awọn tan wa betrun slippers kaakiri igboro tan ma n bere lift mo ni ti wọn ti kọja bẹ tẹ ba ti ri mọto. Tanko NRI si. Ile se NRI bi oko fun awon eyan won ni. Sugba ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba.
1: Eh gba ti yin bo. Ewe e bo se mo pe bo se rire. Se ri NRI gangan ni pori ofe Olorun. Won ni awon eto ati lesese. Ti yin na be lojo na. Njẹ to ba de ebi ori afefe lati si so.
0: Eh je ka si bi eleyi.
1: Yo si tan lo yo de laye.
0: Lagbara Olorun. Eh je ka si bi eleyi. 09157549390 tabi 09029128502 wọle ma bere pe kini NRI ilese to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agbo ara eyan ni
1: exactly
0: sir ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de la nkan se mo tu mi ni so ju yen na lo ode were were ni pa ikun o eyo ki mo jo ti yan so to nto sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro la ni so lori ategun
1: so be gbalagbo ni to le
0: tagbala baba mu ku mo a to sile osan gangan eh osan lagbalagba nse gbon se saarin ta o ba de am fe mo juma ni ko orukan jo ani ta ta ifo mo ani kini awon ewe ni kan ta so bu
1: te ba si pe ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kasile se wa sugar apoju re ko da lara
0: order ayin ti e ba fe pe pastor solomon 09157549390 09157549390 tabi 09029128502 09029128502 02 number mi leleyi 08033842322 o le ti atẹjiṣẹ to ba fẹ jẹ alagbata NRI kan send message NRI yes I can NRI yes I can en ti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe en ti e wa ni agbegbe Ondo ni e lo si Ademakinwa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo en ti e wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu Ore en ti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona Manhattan Adex
1: Adex bus stop
0: bus stop
1: lona Manhattan
0: ni Woro Nibadan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Nibadan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere Nibadan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo en ti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo so na Cornerstone complex

0: is cornerstone. After Onfoloke, beside Unique Oil, Muslim High School, after Sabo, Nilesa. To bati jepo over daru ma loju number meji to akwe lele. 091-57-54-9390. Tabi 090-29-12-8502. Yato sipe NRI. Ogunwa Olorun fa se e tun empower won youth
1: se
0: e ba mi salaye yen
1: youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je wi pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase ndo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tun wa gba ni pe awon yato sa won tun je pe won fese ni kakiri igboro le du tu tu akaka kai dikama fese gbagboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen agbe kankan ni digital marketing to je pa won yen fi owo yebiye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga won online de bi wi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari wi pe a ma se danileko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je wi pe loni mi graduate tan o se NYC ko ri se ma bo le naira wa dupe lowo olorun laarin sube fasodun kan nitori pe oni ma toro owo lowo awu bi eko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan wo no se kini wo no press ni je yan lawujo
0: ise le mo ti koko ero gbe ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be ani pe awon olohun kere ojuse lo ba un oluwo oja e je ka ma send nkan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wonu agodo awon isongo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
1: youtube youtube
0: oruko e
2: oruko mi ni John Adeyemi Obafemi
0: Obafemi John Adeyemi
2: ba won yan pe mi ni John
0: ba ka ma pe ni John Ologun
2: where am you going, Mammy?
0: What you mean, Logan? I don't
2: know. You see, it's all around us.
0: Oh, Gemma, so Ben, I need to come out of my
2: job. When I write, Mammy,
0: come out of my job. For your father, you Loro, John Logan.
2: I want you very good. Tell me, Uncle, you know.
0: Yato si telu sori kan fun lane na ra na ku
2: lagbaro na
0: o ba ori kan
2: nkan to brought yen se mo ogun ba ti sise dandan ni o ni olorun ni daji
0: ma lo ma lo ma lo
1: ma lo jo mo se da
0: ba je ta ba ru pe nu mi dun si e ko dun pupo si e ori egbe wa emi ti mo yin pupo pupo gan oruko yin
3: oruko mi o lo pupo Yusuf NRI no normal normal mi si
0: emi Joseph en Yusuf
3: so cheri ogun NRI o se iro emi nisin n to je kimi koko darapo nena o nise kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gbogbo odun iyan le ma la kojo
0: le ba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile to wa se nena ra
3: to wo wa nbe
0: e tun lowo
3: baba owo school fees awon mama ile won fun school rara rara jeri ogun nara ko se le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to nena ra e won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbiyanju kan ma lo gun na
0: that is you fa e ma lo e ma lo mi pe lo mi mo mi o pe lo mi je mi ni fe lo ba wo 091-57-54-9390 091-57-54-9390 tabi 090-29-12-8502 e mu mi gba yi ni bi se mi ni tan yi emi na wa sari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labiya ni igberaga ni mo bi ma ga pa bi eni emi na ba se olorun to juwe ona fun yin koni si yin lona
1: amita
0: eyin eyan na ti alera ku die ka ka to fun mare to lojo ni afun ni alafia
1: abisa
0: e mo na gbara e mo na gboro yato si pe o n wa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise NRI yes I can
1: yes
0: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi emi mo de fe je major distributor
1: exactly
0: igba kan ba to je pe won ma lo bi won alausa ti won ni fun won laye mo o
1: be ni sir olobi olotu in to dojo mi lenu ni pe ebi we igbogi yen mama mi mo lo fun gba
0: mo e so be
1: o n lo je ki o pe ah won lo nde se gbogbo ba se n lo gba na
0: o da 091-57-54-9390 091-57-54-9390 tabi 090-29-12-8502 090-29-12-8502 tabi ke te atejise si number mi ma forward si pastor solomon 080-33-84-2000 2322 00338423322 Pastor Solomon lakotan eyara
1: eyara ilera logun oro alafia olomo je ke eyan raye se gbogbo nkan bi te eyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
0: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tin damu isona ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: office day for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumoto's, opposite Maria Azonta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti, Ekiti State, or Green Green House on top 0707-484-3351.
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya especially celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi especially celery no di salary oya lopin gbianju especially turmeric
3: T U R N E R I C turmeric
1: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: Pada, ma lo si bẹ yen o. Marketing office at Abẹ FM ni won wa. Number 1 la wa. Ile gogoro to wa legbe A Division Police Station. Oba Adeshida Road ni ilu Akure. O de tun le pe marketing manager sori 0803 041 4344. Ronke sori 0703 529 5755. Tabi Grace sori 0803-247-4686. Ibe gangan lo wa yen.
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya especially celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi especially no di salary oya lopin gbianju especially turmeric
3: T U R N E R I C turmeric
1: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Guy, why you dey smile like this? Wetin happen?
7: Cause I don't win trip to go abroad.
8: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
9: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ti aile se dede olomo okunrin nikan soso chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo fira idakole arara ti ekan sun lo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun Lukikun, ayati lukiku ipi, ma legba se, owa atese to kuriri, ni waju utani, baba kere wa ni okasi. Pelu ero balo de tu maso biti nkan lugo sila rati e. Ogun te balo lani, sheju mani lelo guti o, baxi se o, futu fe teni. Ki ishe ti baba kere wa wa, pe mi de be.
10: Bazo, ono ama jaro bu unwa iso.
11: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni babangana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudiekude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
12: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street
13: nilu akure
11: phone number mi 08164122777
14: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omokunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
11: baba kere wa
13: kan si mi
12: ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
14: ibenu wa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti amo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba erikeri ka la ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi 08164122777 boya won se eyo e ma run e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi lo ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara nro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba tri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon wire to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e won ma fo ti sinu iru kan bayi yo da kon si mi
13: baba ngana baba kerewa
12: kasimi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
14: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
13: phone number ni 08164122777
14: agbo marugo takebe ohun ni agbo temi gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun tetele gbogbo ru kan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun para si bo se nse ni iru kan bayi ko da ani lati se ayewu ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun awa ki n se yi awa ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boye o wa nitori okan re
12: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
13: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
15: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
16: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
15: Yes, o. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
16: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
15: Rush go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
17: Offer valid while stocks last.
15: Me and Maggi, so good together.

to nkun hono hono je ro mi ni so ti gbo ni pe ni gbogbo aro ojo Thursday lo so fe olorun mi o mo nlo lati fi fe re han sawa ida eyan ni ojo nu ni aragba yamu yamu ipade adura la kun ma nwaye ta si ti ma nsise lori awon koko adura lori sirisi lati doju ko ogun ti nfa ibanuje atai ni fokan bale fomo ida eyan bi le majemu adura olowo nla prayer grant to wa legbe mechanic village second gate ami barracks undo road ni lu

0: o ta kojo olu kodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lofo ni
1: o ya tete
0: to eni tolorun ko kokoro itusile
1: le lowo
0: alhaji agba baba la no spiritual
1: okunrin dan dan
0: eyike iya isara
1: o sese bere tabi olojo pipe
0: promise and faith
1: ashiri bibo
0: eyonu ebi awon agba
1: baba la nu kaju e
0: eyonu agba
1: ko senti oye ko ni lowo
0: contractors oloselu
1: n lo fun interview
0: eyonu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: tori adi tun ti yo
1: oja re o tani
0: o fe gbomojo oyun iju ashiri bibo
1: atude ashina
0: o ya lodo eni ti ala firan
1: e ma pade baba laanu alhaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday nilu akure
0: nla fe joshon
1: folo kada pe
0: ile baba laanu
1: idi mango loki ogba lo nlo
0: saturday and sunday
1: e le ri baba laanu
0: nina god plaza opposite alafia hotel
1: ojo monday and tuesday
0: e ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile iya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397 0829.
2: Mo kin e kaabo pada wa.

0: o se so pe emi ki yo ku
1: emi ki yo ku
0: emi yo je
1: emi yo ye
0: emi yo ri ohun rere lori ile alaye
1: emi yo ri ohun rere lori ile alaye
0: olorun o ni fi aye gba ilekun iku lati gbe mimi
1: olorun o ni fa aye gba ilekun iku lati gbe mimi
0: mo wonu ilekun iye
1: mo wonu ilekun iye
0: mo ko ilekun iku
1: mo ko ilekun iku
0: iwo ilekun iku
1: iwo ilekun iku
0: ti a si sile ninu okunkun
1: ti a si sile ninu okunkun
0: fun emi ati awon omo
1: fun emi ati awon omo mi
0: eje jesu ti
1: eje jesu ti
0: eje jesu ti
1: eje jesu ti
0: emi o ni ohun ko nse pelu iku
1: emi o ni ohun ko hun se pelu iku
0: emi iye wa ninu mi
1: emi iye wa ninu mi
0: iwo emi ku ojiji
1: iwo emi ku ojiji
0: fi aye mi le
1: fi aye mi le
0: ati awon omo mi
1: ati awon omo mi
0: iwa laye olohun
1: iwa laye olohun
0: ni igboya mi
1: ni igboya mi
0: emi wa laye
1: emi wa laye
0: awon omo mi wa laye
1: awon omo mi wa laye
0: emi je asegun
1: emi je asegun
0: mo ni ororo
1: mo ni ororo
0: to bori iboji
1: to bori iboji
0: jesu dale mi
1: lori jesu dale mi lori
0: iku o le bori iye
1: iku o le bori iye
0: iye ju iku lo
1: iye ju iku lo
0: mo wa laye
1: mo wa laye
0: iwa isan si iku
1: iwa isan si iku
0: fo jade ni agbo ara mi
1: fo jade ni agbo ara mi
0: iwo fa iku ojiji
1: iwo fa iku ojiji
0: pada sibi to timbo
1: pada sibi to timbo
0: pepe ti ati fi ku ranse si mi
1: pepe ti ati fi ku ranse si mi
0: pepe faya
1: pepe faya
0: pepe faya
1: pepe faya
0: ise ranse mi oni ku
1: ise ranse mi oni ku
0: ise owo mi oni ku
1: ise owo mi oni ku
0: ipe mi oni ku
1: ipe mi oni ku
0: awon omo mi oni ku
1: awon omo mi oni ku
0: ijamba moto ni gba emi mi lojiji
1: ijamba moto ni gba emi mi lojiji
0: emi o ni jabo ninu oko ofurufu
1: emi o ni jabo ninu oko ofurufu
0: iku omi ise pin mi
1: iku omi o nse ipin mi
0: gbogbo ojo aye mi la o ka pe sansan
1: gbogbo ojo aye mi la o ka pe sansan
0: oruko mi ku ninu iwe iku
1: oruko mi ku ninu iwe iku
0: o bo sinu iwe ije
1: o bo sinu iwe ije
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: e gbadura kan ke pariwo angeli ku
1: angeli ku
0: kuro ni ayika mi
1: kuro ni ayika mi
0: pada sibi ti won ti ran
1: pada sibi to ti ran
0: onise iku
1: onise iku
0: ina kolu o
1: ina kolu o
0: pada
1: pada
0: kuro ni ayika mi
1: kuro ni ayika mi
0: lo pada sibi ti won ti ran
1: lo pada sibi to ti ran
0: adura
1: loruko jesus loruko jesus
0: olorun anu
1: olorun anu o
0: angeli ku
1: olorun anu o
0: onise iku
1: angeli ku
0: mo da o pada
1: onise iku mo da o pada
0: o fa iku mo da o pada
1: o fa iku mo da o pada
0: aisan si iku mo da o pada
1: pada angeli ku mo da
0: ma je mu iku mo da o pada
1: si bi to ti run o wa ma je mu
0: idajo iku mo da o pada
1: idajo iku mo da o pada loruko jesu
0: emi o ni fojo lojo lo
1: emi o ni fojo lojo lo
0: emi o ni mo boji omo
1: angeli ku kada
0: iku aitojo pada
1: jesu iku aitojo pada
0: o ise ipin mi
1: o ise ipin mi
0: emi o ni ipin ni boji
1: emi o ni pin ni boji
0: pada sibi to timbo
1: pada sibi to timbo pada sibi to tim amen
0: o gbadura
1: loruko jesu
0: olugbesan eje
1: loruko jesu
0: toni ami re lokan
1: loruko jesu
0: oni ni eru na pada si laye
1: amen
0: won ni gbe mi re lojiji
1: amen
0: won ni gbe mi re lojiji
1: amen
0: be loluwa wi
1: amen
0: ben woli so
1: amen
0: now anso nipa gbigbe ni sigbangba si so ni de riri ni genesis chapter 8 verse 5 yen oni ni osu kewa omi yen fa ori awon oke si yo sita ohun to ba yori sita le yan celebrate olorun mo je ki eyan waye asan gbogbo ojo ti omi fi bo oke mole ko se ni to roke o oke na ni o oku oloke o sumo omi bo mole oko nu a fe gunle ko so roke to le gunle si tori ko ti e ri kankan to lo mi ti bo awon yen na fe gunle saye e won fe gbe eru ayo wa ba o sumo won ri o won ri o oko to fe fe o fe wa ko ri o mo gbadura kan nigba kan fun awon to n woko nigba tadura e de oluwa fun mi lawon asire kan ba fun adura bayi ni gba oruba ni mo so fun pe meji la to ma n gbe pamo nu aye eyan ekeni mo ni won le gboruko eyan pamo ikeji won le gbe ohun eyan pamo ekata won le gbe ogo pamọ en ton ma gbe ogo e pamọ ti e banu leyin ogo esin lokan bo ba ti rogo lo esin oju abuku oju esin oju ikosile ninu John chapter 2 yen nibi iyanu Kana ti Galilee oni eyi ni ise iyanu akoko ti Jesus si ki a le fi ogo re han ki a le fi ogo olosi fi ogo re han ogo yen wa sumo ise iyanu yen lo gbe ogo yen jade so that Kana of Galilee experience on lo reveal the glory on lo si gbe ogo re jade o si fogo re han isele to ma sele ta ma fi fogo ti e na han oluwa yo gba laaye
1: amen
0: to pe olorun anu
1: olorun anu
0: e fogo temi na han
1: e fi ogo temi na
0: e je kon si aso kuro lori ogo mi
1: e je kon si aso
0: mi omi tan yanran yanran loke
1: ogo mi tan yanran yanran loke
0: irawo ogo mi ma tan
1: irawo ogo mi ma tan
0: so pe irawo ogo temi ma tan
1: irawo ogo temi ma tan
0: irawo ogo awon omo mi ma tan
1: irawo ogo awon omo mi ma tan
0: oni gbogbo en ti a da da fun ogo won da fesin won da fun tiju mama so mewa fun o nipa ogo iyanju yen po popo lori oruko mama so asiri oruko fun lori ohun mama so asiri ohun fun ohun kerin ton ma ngbe pamọ na ni ori your head ton ma gbe ori eyan pamọ iru eni be o da ye gba mi won to patewo fun tem ba si ba fe fun ni visa won ni ko je ka won fe rori e ori e ni won ni ko mese wa won fe mo boye o lese e mo ye president America to e pe ori wish ani won ti rule America sumo won lori eyan le yaro ko rule owo eyan le kan ko rule but en ti o ba lori ejo won lo pade en ti o lori party so ni a mo de pade eni kan jo wa party lana ko mo lori of a truth won pa omo kan ni en London gba na ni Thames River won gba opon fi se ritual ni tori won ge ori e lo e gboruko ti awon yibo pe ngba to won wo mo won ni boy dam tori won moruko re won tori ori e lo ma fun loruko won wa pe ni boy dam so is unknown ben so unknown ori re ti won gbe pamọ yi oluwa yo gbe jade
1: amen
0: on karun ton ma ngbe pamọ o ni potential seyan ebun eyan ebun to gbe wa saye ti won ni ko wa fi so ma raye lori elomi mo be se de bi pe bo ba se be bayi o mo ge ka je ni elomi ma so ran de bi pe omo birin kan ran so ni alapere awon ara VGC ade ma to si be a tun ma fun won date osu kan le to ri gba won lawon oduro awon oduro oga yen so fun Paul o ni pere ni omo Rome bolo ti ri awon ni abi mi be ni e bo olowo nla le mi fe lati mi citizenship Rome Paul la bi on be ni I am born in Tarsus abi awon kankan wa ta bi e mo abi ni bi o san ju ability abi e be abi e be what to have born to be or be a money e won ki training yan fun yen to ba ma train yen o tun ma de skill ni when you train with your talent it evolve to become skill elomi to ba n gba ball bayi won bi be ni elomi to ba n lulu bayi won bi be ni elomi to ba dirun fun yin bayi ebun ni won ma bi pe o se ni owo to gunrege bayi awon eyan ma to sodo e gbogbo nta bi omo ti won ti gbe pamọ
1: oruko Jesus
0: oni la gbe jade e so pe
1: e ba n gbe jade
0: nta bi mi mo
1: ti
0: won ti gbe pamọ
1: ti won ti gbe pamọ
0: ohun ti abi awon omo mi mo
1: ohun ti abi awon omo mi mo
0: ti won gbe pamọ
1: to gbe pamọ
0: e ba n gbe jade e ka so kuro lori e
1: ka so kuro lori e
0: iboju aye ka kuro
1: kurukuru awon aje ka kuro
0: mo jade ni ahamo ohun ti abi mi mo
1: o ya ko fara
0: o ya di mi mo fun omo araye
1: ohun ti abi mi mo
0: o ya gba ororo
1: o ya fara
0: mi o se gbe pamọ oruko mi o se gbe pamọ ogo mi o se gbe pamọ
1: ori mi o se gbe pamọ
0: ami mo gbadura fun
1: loruko Jesu
0: on ti a fi sinu re ko fi so maraye lori on le lomi a se law ni university atun the fashion designer egan la da fun mo ti won ni ki fe la lo ka ni lu ebo ni to ye po rin lo lo e wo n to ni e wa gbe be ni o di gbogbo aye be ni awon nkan mi wa abi kan yen wa nbe mo ma gbadura fun
1: loruko Jesu
0: on ta bi mo yi on ti nbe nu re ti won gbe pamọ yi oni lo jade
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: gbogbo eyin eyan wa ni ilu Akure lori kan ni that ma se 40 day lojojumo oyo Sunday ko yo Saturday ago mesan abo si mewa abo ni positive effect olorun fe lo eyan ajo 40 days si fun wa ni ilu Akure o fẹ lo fun wa gbo yin ti e wa ni akure e ti sorire to ba wa di ojo friday ni olohun anu e so fun to je gbese e so fun eni ti o na kan tan ko tori mi owo kan ma kan olohun fe sise olohun fe nowo olohun fe fun yin ni ohun ti o ma join loju on friday ni ti se aro friday ago meje si mewa deliverance awa wa latago mewa si meje la fun awon to sile awa wa kaye ti e na le ni tumo bo ti nba lo yi afi tolorun ba ja fun o irin ajo eyin okunrin atobirin yen aro saturday ni bayi eyin tele n wa lati bi to jina iwo ti teji sona ago meje si mewa ororo a ma dale gbogbo eyan lori orun a de ma si ekun a ma derin ega de ma dogo to ba wa ma fi di sunday ororo ma dale gbogbo eyan lori lati ago mejo aro sa ago mokanla ni oluwa turi kota si ni ibi liberty hospital yen lagbaro olohun e o ri gba mu gbogbo eyin warrior of righteousness ti ajo ma n gba 72 hours ni ododun mama send awon adura kan se yin download telegrams ben o de search for warriors of righteousness our number to ma connect re ko number yin sile 0806811178 0806811178 gbogbo eyan wa ti en so pe bulletin ma ri we 40 days to ti jade onisegun la iwe yen je iwe ti gbogbo aye ni ni akoko yi number eni ke pe
2: 08033548337 08033548337
0: mo ba aye re soro pe o tin lo wa aro lohun
1: amen
0: gbogbo eyin ti e je omo birthday oni olojo ebi oni olorun a fi anu ka yin
1: amen
0: e ni sise o odun kan waju yin yo di odun kan
1: anu amen
0: gbogbo eyin ti en se wedding anniversary yin ma je mu anu ada yin
1: lo amen
0: e ka 100 ke fi gbadura yin gbogbo eyan gbadura ke so fun olohun oluwa ojiji ka eyan tin tele mi kiri
1: ojiji ka eniyan tin tele mi kiri
0: ina da pada ojiji ka eyan tin tele awon omo mi ka kiri
1: ojiji ka eniyan tin tele awon omo mi ka kiri
0: ina da pada e gbadura yin gidigidi sa 113 ni ko fi gba mo ran jade bi woli
1: loruko jesu
0: wa gbo won ayo
1: amen
0: sigbe ojade God bless you
1: amen
2: number ni e mo pe fun adura ba ti n pari eto ti won mo gbadura won kati kan fun yin ni lakola ti ogun si mo se 08033548337 call e mama yi 08033548337 oluwa yo lo irin ajo yi fun wa e o si ri ami olohun
3: eto akoko anu ni e sese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International National Baba wa Adeniyi Olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu Olorun ku ni fi gbogbo wa sile ki Olorun ki o bukun fun yin Jesu loluwa.
4: Guy, why you dey smile like this? Wetin happen?
5: Cause I don't win trip to go abroad.
6: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni Godwin Franka, a n gbe ni Odogunyan. So erin mi akoko mo dupe lowo Olorun tori Olorun ti lo ijo yi sinu aye mi God. Tele mi igbagbo ninu ipe yi. Gbogba to ko mi mu mi wo bi. Mo wa n so pe a pe ero te ti poju bi pe a. So ti elero ni bi mi ni le lo.
2: Sa
0: kuro nbe mo lo.
2: Wa lesuru na. I want ni ere we resource won ni wa like.
0: Mi mo ipe ise yanu to be bi ba le ro fi po.
2: Okay, o ro ko wori nkan mo le nbe ni. Oro re ti ye mi o ya.
0: Mo sa wa church ko ni itosi le wa ti mo lo. So igba to wa ya ti bi oko mi se so fun mi jo pe ah pe new site awon na fe se service o se mo ma wa mo ni ah e je ki lo bo te ro ba ti podo emi ma sa pada o. O sa n yoju si mi le me wa pe o gudo Olorun o gudo Olorun. O de ni soro ko time atoko mi ti la ko ya to so fun mi pe a ma lo gu. Po ogun yen 24,000 ni ade ma lo fun 14 days ti ba lo oko mi na ma lo. Ah owo yen de ti podu ni jo koko fun 14 days. Mo sa de mi ba n jo.
2: Okay, ajoko ke 24,000.
0: Benny.
2: Times 14. Eyin te ma ti e mo se o. Tori ko like so se lero oya.
0: So mo sa wa dupe lo Olorun ni jo yen ba si de ribai. Ti woli wa won la won se tori okode ni pe won mu kini ko woro bayi pe ka da sinu mi ati ororo o wa ni ah mo ni jeje n try elewo tori ke lo wa ye ati gbiyanju pa ti o ti bo si oko mi ni ah ki kuku je pa ni do omo yen be yen na pe ka gboju kuro nbe ah pe ko kuku ti sowo so ijo yen bayi bi woli se ni pe ah pe ka toro nkan la ka toro bi nkan to ba jo wa logugo emi o ti e to pe tori mo ti mo pe ti mi ba ti se ogun yen mi le ri nkan ti mo wa bo mi ko wa ti o de ti bi mo to na woju Olorun won ti wa ni 7 years in marriage mo ni Olorun ti e fe gbo mi lomo woli wa ni a to ba ti n bere fa faun fa re ko ma bere fa won ebi awon ebi mi mo ti a n bere fu emi ye ko ni o ti e bere fa re bo ti e jo biri kin ti mo gbo ma ya be yen kin ti bere meji mi mo so Olorun sa wa
2: e pate wa fun Jesu Olorun a wo omo yin adas.
3: Amen.
2: Ede Maria nu.
3: Amen.